0: Hint du tullet a gud Julie Lenny hint du e kikud a gud?
1: E si hini tån hei gonte, hiri tinda sinne kani huri sole hat. Hunta ta kene ta yoni ke gani si gani kukuti son nini tani gud. Kani utane sole hiri ti. Hunta unte sinne yi ta gudu ike na uke kani ta uti unte hai. Ta kani huri sole hat. Ta ta tia di son ne. Eta hun kani on kote abago ole sao alani harita kite magake kumbe katara atile tene sin nahine sunta ni lego ni to kana ni sin kani ni to kute na ko intelon te ate ta te ate na ko te gani te tini ne ta ni ko kinti kani zona ko te ko ni to ko ti ta te ate hatia inta hine E senka tlalako no ongo senko inti soni. Sule tere e senko a seke tahi sena ade. He. Inta e kuko wande 99 pega lani. Eke tahi sena go tsonta soni. 99 pega. Inta ka sule tere e sene. Cha iku a seke tahi sena ade. Ka kono ya tingi ya tinga ika eta ade. He. Inta e yon hane on pega inle soni. He. Ijia ichi. Ekani hini tani, etari ijia kun ille kani u, tla tarna hu kote. Enta ichi, hini tse kuke tereke tahtini ille, nini tani hini tu hai tunle. Tani water hai tunla, tu wale no, liti e kai, ku tu hai tunle. Tu e tsende ka, nasi, Tiki ga shi ta tuhe tse. Da gu kari tuhe tse la. E amma hai gu tse. Se ta li pera wa. Be tse kwe. Se no gu tiri te. E siya tuhe tse. Ne ka sa no le zon amma le zon ke. E jo se be tuhe tse ki te. Ma si ki te. Rua na u ki ri chu rua. Ka shi re ka ta. Da si hi ke. Da e kari di na ki ne si. Ichi ta nio tunetze le, shi ta nezon tunetze ta nio nite irit. So niha de, hon ta nio hile ekate, ta tune huile ade. Dwe tue etze adubene huile da, li ti tu gula kane eto. Kuli hua dinde tune hua gudin dwe ade, tue etze gazungo hua de. Kare sha tune hua gudin da, eta tue ka kare etze ni. Kareza saute kareza lipoda. Iyi ka intla na ka isi yukuni ikala te hati. Inta yeya pagina kite tlatare ta hini tijati tazun guzai tiane. Inta da sin san uilende pedi na guti la gonta. Inta echi na kazi te. Na hini sotani li yu. Echi tunai tse heri te. Echi onchon tunai hune tani tuho tse ura te gu kareza ni tuho tse hati tiane. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Hani sang gu xian. Da ale ka zi tin de teni kung gui na zi tla le. Teni nu teni gai tani ka ni teni yue ten xin ka le wan na zi ni yue na zi ni le. Ka yu zi zi le tian de beke zi li teni gu teni ke ke li de a di hami na tla ten de teni da zi tla ne zi ge da na zi le da di. Da ka na ni liang sen nu si yue si ke ka le wo da na ni li na ka de tla di. Ini. Tene da sila, etla nene ke kena ita sonye de, tene ule. Da e konzi kena ta le, tu konse sega gu tiya de. Ni tse di chin konse ungo, chin chuma kwa kena isi kona ke kare aad. Ye shini ilan ki uchi zunkana re, ta sega ayin la. Si tsa zi tinde yi ato wan. Da e jia tenta kanya necha de, se kare... Then you see here, that's a yellow dog, hare, hare, get on a rage. Now you're glad, you know, 콩소 나 달리신 때 신콩고 와드 카레화 투고하더니 이래 이세 베타소니 이 투사가린데 투레 투고래 아니 사가린데 이거 잘 투고래 또 투다데 투네 훌레하드 응응 투네 훌레 또 잔에 혼내 사전데 응응 렌다 훌레 콩데 카 카니야 카자 이야 티 Se chain tu se tore ala cha ku ta ta si. A si se he kon si la ku cha ti. Tu le chen li son ni in kon chen li son ni ku li. A si chi chen te son ni ku li. Yuwa chi ti on ta chi li ni yue ten hana ku chi yuwa gain ta ti. Ten he yuwa ki ti. No te zende ta si la ti a ku ti an. He ka kon te a ku ti. Nta iya yi chi ki se kon ku ku si yi ti. Dan et etzeni uz di telat. Inda etlanla tekena hovi tiyat. Inda iyi yunin gesi kena hovi. Dan o teka se konza na çal.
0: Hittir la tulit akut Julie Lenny iya hintu akakoyinda.